ani mu edo for your flowers edo tu akofi mi ma just like akofi bi tiasia kabana nyum be no de aba me artist bi wu na ya medwen ho lumba say enche ebe to ebe kambusa say sanado sa kolumba wan ka nyum be